champion nila or men, paring ano nga. Anyal dari, maming ano nga, and may joro. And it's a true one story from long time ago.